ne nkoa na man of God ma me ne peba ma peba for 30 years ampon ontimi nwoba 30 years we are very prayerful when you dem pa bo sa na nyin say to ma me ne yem ene na 3 months ene nyin say ne say ye the sudden pa bo sa na nyin say fufuru to na nya 6 months na sa say yadin pa bo sa na nyin say fufuru to na nya 8 months na sa say enkrofo si minimal am we ma me fa onko ho minim konfo we o se me rense sa minya meta Mary, sister,

ayamba bibisi bi ho enwo sra bi bawso ikamba huaba fo bibem e won fi ho anapre enwo sra fo sho wonso hey.

cercando droga. A sabia fiña mie, magro, magra, aniera dice, how that to say. Ina na ina na. Onu wa pop trap. Eh, magro, magra. Ina na. Yani mwa foto so so me.

0: wo ye manam tofo nyame sira mo
1: nay tawai tawai na shehe na bahiba eh

0: Kwame na miyansom
1: Mi baza Mi wana Mi baza Mi jano Ayame yon Zawuni tiyan yume na tumi bini udiya siya Zawuni tumi niyansu manja ankane nimu Zawuni tumi niyansu manja upwani shafo Zawuni tiyan yume Na tichi wabi koswa Yesu Kristo Wakini jaye ura nyume nimu Nyume nimu tumi upwani shafo